onse ka wa na ka ma fokan ba lo ko ni boju mu ko ba la ka imu ki muslimi tolorun ni o ma be lori ile aye ti o si si lori aisan to n be lori ile aka ire eh ko ma wa ni fura ko ma fokan ba iru ibadan lalla bayi lo eh ko ma ti e mo n to n sele elomi ijo odun nikan na lo kan reti eh to iwe eleyi a ko ba oju mu to to pataki julo olohun oba azza wa jalla o ti se ore fun wa lasiko wa ta wa yi ninu yara re to nbe ninu n to gbe da ninu fonu eh ibe na ni yo ti ma samu yo ti ma fokan ba n ti won se lo teyan ba si n fokan ba lo e ri wi pe eyan na iberu olohun oba ngba teyan ba ri gbogbo bawon eyan ti po lo toni kaluku ko si nkan kan to gbe won wa be toni kaluku ri bakan na lo ko si nkan kan to gbe won wa be ko si nti won se ju wi pe won fi eyin fun olohun won fogo fun olohun oba won gbe olohun oba to bi won fara gbole fun olohun oba eyan no ma ri yo ma ma yo si ma feel e lara re pe ah ah to ase aja mo nkan kan eyan ase n waju olohun oba eh ase eru na ni wa to ja si wi pe ta ba fara gbole fun olohun oba azza wa jalla yo ma se sa wale son lori no awon ise ibada ta tun le se laarin awon ojo yi o na ni sadaqa ka ma se sadaqa ka ma tore anu ta ba wo opolopo leni pataki lo basiko yi ti ri olohun oba ni kasiko yi ma ri lowo yi to si ja si pe olohun oba na ni o tun ba wa yi asiko na eh pada si daada ka na wo sawon ti olohun oba azza wa jalla olohun oba wo ti o bu ti o ko si lowo to bi olohun oba ti ko so bo ti ko fun awa awon ta ba le saanu ka saanu won elomi in to je njo odun ohun gan kodun to de gan ku kini won je elomi awon ma re na wa nle ti o si bo ti won ati e mo ba o ti sodun ohun awa tolohun obo baba se fun ka saanu won ta ba se laarin awon ojo mewa yi laada wo tun lekun tori wi pe a se laarin awon ojo ti oni albaraka ti a man se adipele esan lori ise olore wala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nibi to tin salaye awon ore to nbe nbi ma se sadaka oni wa sadaqatu tutfi'u ghadaba ar-rabb kama yutfi'u al-ma'u an-nara turiku olohun oba azza wa jalla teyan ba ma se ni ti ma se sadaka olohun oba ma je ki sadaka yi ko ma se kini o ko ma te ibinu olohun oba ko ma pare olohun oba ni binu sawon ta ba nse kini o ta ba nse sadaka kama yutfi'u al-ma'u an-nara gege bo ija si wi pe omi a ma fi pa ina be na ni ma se sadaka a ma fi se kini o ibinu olohun oba ma fi sa a ma fi dena re so tori idire awon ta ba wa ntosi wa pataki julo awon to je si pe awon ole eh ninu awon alaini eh bakana ninu awon opo ninu awon omo orukan ninu awon omo ti o ja si wi pe won ale lomi won ale eyan kan ti o n ba won asamojuto alamari won eni tolohun oba azza wa jalla tolohun oba ba ni kan wa ntosi wa ka wa na ka shanu won annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam oni as-sa'i ala al-armalati wal miskin kas-sa'imi al-qa'imi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam oni eni ti o nawo to si n samojuto al-armala ona ni opo wal miskin ati alaini to n saanu to nawo si won to mu na n se fun won annabi ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o da gege bi kasaimi o da gege bi en to n gbawe alqaimi bakana to n yana nafila bi o ti ma gba ladare aye kasaimi nahar alladhi la yuftir awon afani ituma re ni wipe o da gege bi en to n fi gbogbo awon ojo re hun to fi n gbawe losan to si fi yana nafila loru ewuru lada tiru eni bayi ori abi olohun ba azza wa jalla kolon ko se ron fun wa so awon ise olore ah olokan ojo kan ni kosi kankan ta le se nbe isoro re lenu eh kalima tayyiba isoro re lenu teyan fi encourage awon eyan eh lori ise olore fa hadha aidan mina min al-amali as-salih ninu ise olore ni
bakana ida wa samwenya inu ushe olore ni ibi awenya wo inu ushe olore ni ifu awenya ni mana ati wani bukata si boya lori alamari wani lori business wani lori awama wani abibe bebe lo tiyo she la mfani inu ushe olore ni so kama kere ushe olore kaka kakaba nabiti ifu wa sallallahu alayhi wa sallam la tahkiranna minal ma'rufi shay'a walau antalka akhaak biwajhin taliq anabi ni sallallahu sallallahu alaihi wasallam mafoju kere ise olore ka ke a ese nu won ba ile na wa ni se ile na wa ni anabi ni mafoju kere ise olore ka koda ko ja si bi pe ise olore ohun o kere ko po ko lo titi ko ju bi keyan ko re ni so mo aya re ko padi omo aya re ko tuju ka ko padi omo aya re ko so yaya anabi ni ise olore kan na ni so to tuma si pe gbogbo awon ojo yi awon ise olori olokan ojo kan o kere ni o to bi ni eh gbogbo e na ni ka se kini o ka gbiyanju ka fi woju ri olohun oba asiko to lo won lasiko yi ko olohun oba azza wa jalla ku fi wa se ko nge eleyi ti a fi kan le ki a to si oju opo fun awon olugbo wa lati se ibere kan si keji ona ni wi pe ninu awon idajo to nbe nbi awon ojo mewa ibere dhulhijjah ona ni wipe gbogbo ana la mo wipe ijo kewa ona ni ijo odun iguna abi iduna so eni tolorun oba azza wa jalla tolorun ba wa bukun to ja si pe o ni aniyan o ni afokantan ipe ohun ni bi tohun o ti ri tohun o fi peran boya en to ti ni nle ni boya en to ni afokantan eh afokan si afokan sun ni ipe ohun o ri ohun o si peran gbogbo ni to ba sa ati laniyan ati peran ninu awon adajo na ni wipe lati gba ti ijo mewa yi ba ti bere anabi ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kiru eni bai ko ma se kini o ko ma ge kana ko ma ge orun re ko ma mun kakalara re egbe wa latodo nse olohun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam oni ti ijo mewa agbe yin ba ti wole wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an bishratihi aw fala ya'khud min adfarihi wala min bishratihi shay anabi sallallahu alaihi wasallam ni adi to ba ni aniyan po un fe peran ti jo mewa agbe bere yi to ba ti wole ko ma ge kana ko ma gerun re ah ko ma mu kakalara re eribi pe nu awon kata ma mu lara bi e kana bi orun ori bi orun abe bi orun ejika ah abia ati be lo to ja si wi pe ama mu ko lara so eni to ba fe peran ko se suru ko fi se tolohun oba gege bi onse olohun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam butiwi so ba elei eni to fe peran ganga o ni kana ni nkan yi ni se pelu ko ni se pelu awon ara ale re boya yawo abawon omo abawon to ja si wi pe tohun na to ba peran un yo fi ti won na si to ntuma si wi pe awon na nbe nu awon ti onbe aniyan iperan un ti o ko sinu sugba ke se awon gangan na fe peran ti yawo ba fe peran to birin na ba fe peran ohun na o ni se kini o ohun na o ni se awon nkan yi sugba to ja si pe okan na ni o pa fun kaluku ohun na ni gbogbo a o ko sabe piperan ati ti e to iru eni bayi ko won na ohun nikan so awon ara ile awon ayoku ati ti won awon ko saburu awon le se kini o won le gerun eh won le munu awon kan ara won yi ti won ba ni bukata si eleyi ta si wi na si ni ti o ba si tulasi nbe ohun ni sugbon ti tulasi ba de eh bo ye yan larun kan eh doctor wa ni afiko faunu re komo aso pe mo fe peran to ba ti ja si pe tulasi de doruro ni won pe yun abi yan yanu eh keke ba won afa ati wi eyan yanu ke ko la ni yan po won fe munu irun re sugbon bo ti yan awon ko kan jabo nbe boya run gbon ni boya run ori ni eh ati be lo awon yi to n ja won be nbe won eleyi teyun o ni kapale lori nu
olorun oba aza wa jalla oni kuni muyan lori yan so mo kan ya kan le wa lo un fe ge abo un fe mu nbe eni to ba fe pona ka se suru ka ka fi gbalada wa ladara wa ka fi gba ni pipe abi olorun oba aza wa jalla eleyi ti agboyin na olorun aza wa jalla olorun ko jo sanfani fun wa olorun oba ko fun wa lokun atagbara ati se a ibada ninu awon ojo yi kolohun ba aza wajala kolohun ko se ronu fun wa kolohun wa tewo gba lowo wa oduna olohun ko ja se odun ayo kolohun jo ba wa laye ko jo ba wa laye wa bo ti ro ku dede yina tan reti to ni kaluku wa to joju wa ti wa lona yina to olohun ba aza wajala ni kana lo mani ti ojo